0: Jolo daw, lamo mo itong skolo.
1: Ah,
0: bukit
1: ka po. Dito mo nga, lasong
0: mo. Ang skolo. Ang dito. Kaligito. Dito, Doc Martins. Mungu, ya tak tahu. Dito, ni pelajar si menelai dulu. Oh, cikgu, pengetua, jaga, mau cik kete. Saya pula, kau robok ni.
1: Oh, iya, kau robok. Oh, saya juga.